hannun da wandi fo ba jere nuna fiki fo ka furaran gam to ba sinan sara ala ran nuna fiki fo far sai ni tsara kan gin sanne bai amma

tense ba mi le kan an ko baga min halik halin do wandi ko ba tere dinan ko nan gibi na gana adin ko wandi abu mo bere wala min te wi bor ay fo adin kin fo lan zati.

sibanur kwenu wenyonge no genase waka ke diza ka kan sibi so gomi ayo nu won sibir mu wano wala ba won jogo ba ni kala ko lo kalima tilis ko den ni ko nasi da mi nyaama baba ma ay fo window kullo ma nurna kisin ka doli higeno kan wanje anka hanu we bor fun fu zamin doli hige tase ko far funa ko jaji kan bo kursa be non na ko mus we nyangai usir we menere wonami no wonami higi bor kiga ba doli hige wo kusuma ndo mursaina.